0: ibrano osu Jesu oluwa wa
1: amen
0: bomi soke oruko Jesu
1: amen
0: mo gbororo e soke oruko Jesu
1: amen
0: owa no ko wobe
2: this
0: is now and turn off station with the voice for amen Jesu oluwa wa amen ibi ta de
3: oruko abu ni titi layo lati egbeda
0: egbeda
4: I don't lie when I say I did.
3: Araro ni mo ma n go lati lori radio.
5: Love me need no tragedy. Problem in the beginning. You get dying and you don't
6: good man. Everybody left the party.
3: Awon eri ti mo le ma n go lori ninu radio yen o je ki ni interest jo yi.
6: Yes.
3: Ni keke ti mo se yawo fun omo mi tan ni ese mejeji no fe gba lowo mi
6: no fe gba lowo
3: mo ti logun ogun o sise mo
6: ati lu ogun
3: ogun o sise
6: mo sise wo
3: mo a decide pe ma wa ti mi gba yi
6: gabriel
3: bi mo se wa de ti mo joko ti mo gba ororo ti mo mu ti mo mu omi na si
6: ba ko ro je ti ba ni
3: be ni sir lese kese mo mo pe nkan kokon ko ninu agbara mi tori ese yi
6: ni ah de patron
3: mo le da pe da da mo
6: ah de pe da da mo
3: o ke logun to
6: be se logun e be so le lo
3: ah dadi mi o ti e le so
6: ah so le lo ba
3: ah odun keji ni ti mo se yawo fomo
6: odun keji
3: lati gba yen
6: lati be
3: ese mejeji mi o le pe da da bo se wu ni abi ki ma ah mo dupe lowo olorun lese kere ti mo mu ororo
6: ya
3: ti mo mu
6: e de ba egbe ti ti ara ta egbe da e to bo koji lati ba to ti se wedi for me lati be 2 years egbo lo ti ju lo fa lese ogun ese yen lo no ni kosi un to hun o ti se le lori kosi owo to hun o ti na o ti logun o wa gbo wa lori afefe lo fara won ibe ni ogun yen wole si nigba to mo roro gestimani ati omi anu ibe logun yen se si o fa yo pada lo sile alaye fe dagunle pe awon na ti se ready o saye e fomo the same thing titi layo niyan na ni won na ni ori ofe ti layo ri gba o ya ri gba ko san ko ma wo nu ogun mo ko dara fu e kese yen san ese yen ko gba iwo san o de ti ri be ko yi pada yesu oluwa wa amen nibi ta de o fe fe riranse pe ma ni to yi lowo lo se osu lododun lo so se ni gbogbo igba o bi mo be loruko olorun ogun ise gbo eri yen oni ko sowo to mu ti na boya won na wa na re fi ranse si WhatsApp number abo fe mu date ba me so ni WhatsApp number aba ti npe fun e boya
1: 08033462861
0: e ka le
1: 08033462861
0: o ma dara foju oni ti e mo bi jajo foju roju me ma gba gbe pade aro o ma ni agbara mo kokobe atensi eyin kan te le de lago meje

0: oju wo bi ajo fojuru bi emi ati e a tu jori ra etede ko le tete fo le fe ntari lati ri mi o de ma dara fe mo lo ti gbo mi omo to to na si yanu pada bo le ni yanu odu fe se ni wole number 5 Victor la ya lo lo a jo pade o de ma dara fu e la o ba ti mo ko ma pe ro ba soro o ba ti pe fu e wa la de ra anugba Jesu Oluwa wa amen ipade kan tun ma wa ni lu fo fojuru ju ni ago merin sa ago mefa o ma ni agbara obi program ago mefa sa ago meje anu ni kan la ma nbere won na ma bo ko jori afa anu wa tun mororo gesimani dele e bole e NPC e ko ba ti so ye gbe e le ma gbo kada Vision Academy fero wa fire in the world te ba ti pe ma pe number mi a jo pade yo si dara fun Jesu alagba bi wa amen gbogbo eyin te lo se ke ma ran wa lowo eyin wo le fe fu wa lore anu mo be to ba se eyin ya 10,000 wa ra anu gba dojo ale dojo gbo mo to ba ti ka me lo wa ni mo fe le furugbin anu mo fe le furugbin anu o le se ko tu se fomo e wo bi to ba ti se to anoint owo mejeji rugbe abi amo wa ni mo ti jiya lori omo ojo ale oluwa je ki omo ti majo taraka je ko ra anu gba 1005 ni futi ye ko futo omo yen mo ba ti se anoint aworo omo yen ati iwo to bi fun ara re ene ko wa nbere pe kini account number 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbemi bo ti bi si omo ni ku me lori won ni fi ku omo pokiki omo e a de dara fun e Jesu alagba wi wa amen o fe pe woli re ba so meji na wo bi ma flash bi pe mi ki sude fun e oya 00 0 2 6 6 1 3 6 1 0 00 33 4 6 2 8 6 1 00 0 0 33 4 6 2 8 6 1 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 o din bi si o de jere omo dojo ale dojo gbo yesu oluwa wa amen to ba tin bi si pe mi ko tun forugbe ore anu bo tin fi si ni ke ngbadua fu atile re ba gba be pe sunday meje kan lo ni yana paja ati lufo monday meje nlo ni ifo o ma ni agbara tuesday meje nlo ni yana paja ma gbagbe wednesday meje ni fo wednesday meje ni yana paja ma gbagbe thursday meje na nlo bakan na o de ma ni agbara ja jo foju roju ni mejeje super sunday ni super thursday super wednesday o ma ni agbara ja jo pade ma gbagbe pe bi parapoju lu mo sinu eto yi o fe ri mi o na fe mo o fe mo okan olorun fun nkan to dawole lori omo lorun gbogbo ja jo pade o de ma nagbara wa de fi ayo la be igba ope o de ma dara fun oju oni ti ile ri olorun a de se baba bi ke baba ti ku nbi alo le oluwa alo ifo alo yana paja ja jo foju roju laaro ja jo gbadua ka bere fun anu ma gbagbe o anu ma pe sere anu ma ti dariji anu ma gbe ni sipo teyin o to si laye ma gba bi pe apala koko yi baka do lola yesu oluwa wa
1: from Lagos this is
2: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5
3: station with a voice for entrepreneurs.

lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Mo nki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo nki yin teleso teleso. Mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo nki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki. Ikan ninu awon ojo ti a ki bi si awewa ojo adua hanhan. Eni kan le wo niyan. Ninu ose ojo meta lo wa nbe. Teyan gbodo fi sere. Ojo alakoko o ni ojo Sunday. Bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya simimo. Ojo agbara ni. Ojo Wednesday bi eleyi. Ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko. Awon onise mbaye fun loko. Orisirisi ni. Enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru. Ojo irubo. Ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo. Ebo mo fin, ebo mo da mo kiyesi. Iyen nikan ko oni ilawa gbagbo ko joju anu onoje won mo so nipa harsh Wednesday anko anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo meteta ti mo ya le awon ajo agbara ni. We are wasting time. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo ni bi pepe. Eja wa gbadua meta ti Olorun ki ko ni ru ojo oni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin to ni afa kiki bo ki n to so nipa re e ma bo mo mi eja koko lo ki eni to je oji layo eja lo duba re eja lo gbadua meta ti ki ko si ki n to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe eja gbadua meta ti Olorun ki ko. Eni kan la duwa meta. Meta ni sa. To ba ti lanfa ni ati man ba wangba. Ko si ni. Wakan yipa duwa rengba nani. A duwa la koko la duwa pe. E jajo lo ba. E wakun le ni bi pe pe yi. Oye man be wado ba le. E wakun le. Afito ba jolo nlo. Wato ba man po le dabu kata ye rebe. Man yi ki lori bedi. Boto ba man po lon ju olo. Di de. Man bo bi pe pe. Ja wajo dupe lo wo baba mi. O logo ajobo. Eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

0: ẹ tẹwọ bayi ah ọlọrun ipe mi oni loju anu awọn to fe faanu kaye bi an ba se ami le kan na je ka nu jabo sowo won alagbara israeli ọlọrun ti ma tu itẹda ko jo mo bi oni ba n sanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bona asha awọn afoju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fi we e n bo church laaro yi isin meji la se loni dagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to nlanfani ati gbomi gbo n ti mo fe wi o nibi to ba wo ya dide gbe body e wa ni wa ke nibi to ba wa wa ma mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamo si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni njebe eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin nle wa ni bayi loju wa wi o ba le gbe body gan foke wa ni loruko jesus o ya jabo le kalalala babosh gbogbo eni to ngbo mi laaro yi eru ti o di si o lara mo duro ninu jegbojegbun ase loruko baba to ma ti temi mi mo mo ni o jabo le loruko jesus oh mama ma fi adua ise awewa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki irin ajo o ya eti nbe ninu omi atejere bo ba se ami lowo ke loruko jesus mo ni ko jabo le in the name of jesus gbadua number 2 yi wa ke irin si awon agba irin si okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo njeje liri a people notice that you go to work every day awon eyan ri yin saten lo bi ise lojojumo bo nbe ba tun de na onje ikaanu ni oni loju anu o in ti mo ko si ni mo nbe lo nu church bi nba ti ku on bi bayi church mo nba lo wa ke ni bi to ba wa irin se okunkun lara mi to mu mi sise bi erin ti mo fi je ije mi wa ni loruko jesus o ya jabo le lara mi kala shampoli amanasha isipaya mo fi ngbadua yi mi o ni lo kin da po pe o to mo pe wo mo nba wi gbogbo eyan lori opo nise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duro lowo e won gbe nkan kan si o lara bibeli ni aya yo pa awon aleju won fi iberu bojo sa jade ni bi call of him won wa ken bi oba duro si eyin alejo te nbe mi oni le dule ranti agbara isan alejo ni aini to ati anisekun alejo ni gbogbo ka mo ba ikorira pade alejo ni eja nla to nluwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi ti wa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eyin alejo dada te nbe mi oni le dule egbo awon oluwa loruko jesu eja bo le eja bo eja de lara mi loruko jesu so n gbadua sinu omi yen are you praying make sure you are interceding eyi yato satan wa mi nibi to ba duro si eyin alejo te jaye mi o sinmi eyin alejo te mu mi sise bi erin ti mo fi n je ije li eyin alejo to n kowo mo mi lowo mama kan bo mi ni isin by system, wa taja taja, ngo ba dele a mo se hein, owo pe mo lowo mo, ki lo de alejo ni, wa ni egbo, iti nbe lara mi, jabo, jabo, jabo, jabo, loruko Jesu, jabo lara mi, in the name of Jesus, are you praying? Bon ti bibeli so ni Jeremiah 33, verse 3, oni ke, ko ni oso, ke pe mi, emi o si gbo, emi o fun la, ati alagbara, ti enikan o mo, emi o si fi won. Foke ni igba merin idaji saaro la nse yi alaido osanda ba kwa bidosh alejo ninu ago yi gbogbo alejo ti o je ko gbadun aye re loruko jesus mo ni ki won jabo ki won wa bi won si wa gbadun eleketa abi elekerin wa kinbi to ba wa wa ni baba mi emi ti aye fi n ba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja nibi to ba wa jo nitori olohun ma duro soju kan bayi je kinu yara o mo po ngbadua a nse soru ni emi ti aye fi n ba mi ja emi ti aye fi n yo mi lenu ti n fi jo eyan loju araye ti n fi jo eyan loju olore ti n fi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesus o ya jabo le ha awon kan bi o se make up to awon kan bi o se n gbo mi bo se sanra to awon kan bi o se n gbo mi bi n tin bayi laye mu won fi nkan si o lara ni o se miri o se mi ri nigba mo lo ba baba woli kan bi ejo tori olorun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi na ni ni wa mo ti kilo de sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi o ni wa ah mo ni mo seyin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en ti be nbe ngba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wan bije nsanu e oni lo gbadua fun agbara tin joju mo ki le wi lo gbadua fun agbara tin joju mo sun kuku nbe ni bi mo se pada de nu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara tin joju ti en gba fun mi oju e lo ti ro po je nkan oju bin tin bayi lo enikan ni bawo ma se mo pe njoju nigba to won ba se leri fun o ti won ran ti mu se o joju eyin agbodo se leri fo didi se imakide ko mo mu se eh ti en ba ti so leri fo pe afu oni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara ti njoju o n lo loju titi ko se ti n wo eh eyin wa da bi alaisi eh oji lo didi aro ko se n to ti e so pe o se nbe yen won o ye owo ewo oja re wa bi alaisi won ti fi si o lara o se miri ni sa e ke kin laye gbe sara mi eyin aye soro kin le gbe sara mi ti mi o fi joju lodun olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba ko ju bi nti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won eh ma woju iyawo e bayi wa ke e gba awon oluwa emi ti nbe lara mi jade lodin di gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi tin ba ti ku nu studio iwai tete lo mura a n lo si church ni o a n lo church laaro yi o gbogbo se nje ti olo kai ba la ba no shabahala enikan ni ki le nso yi mo n reti e laaro yi ni bi o ba duro si mo n reti e losan e to ba convenient fun nu mejeji iwo to n lo bi se to ba ti dago meta bo mura mo bo wa pade jesu nu aye mi e ke oluwa mi o joju o leda aye o je njoju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju e gba ro oluwa jabo jabo jabo jabo jabo loruko jesu o se n gbe body nkan sele oh my god o ni loju anu ara nti o jawun eyan ra anu gbari bi janka wa aye ba ko ti en fi yi oka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olohun bo le wa e ja gba kan si wa ke eyin emi olongbo eyin emi malu enikan ni kini je be ogun buku laye ni bi en ba n folongbo da o laamu tabi malu o si ni je be ibi to ba tin so ton lala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god o ni aya yo pa alejo yo fi beru bojo sa jade ni bi ko lo fi wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake ni beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 only beware of dog aja nbe nu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni e gbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni ekunle mu ti e ti fe ma lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko jesu oruko jesu loju ese aja to nbe ninu e gbo gbo gbo gbo mo ni jesu oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade o ni grade 2 ni mo ti bere leyin gba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi o ni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi o ni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye wa kan raye o ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school oni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to da le ise le lo oni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15000 fun mi mo ni wan omo melo le bi oni mo bi oyo kan o ti pe omo odun mokandinlogun 19 years e wo ogun bo se le to mo ni oko yin ko o lo ti dagba eyin gan ti dagba mo ni kin lo wa le oni imo to de mo ni mami aja ni gbenu yin bi mo se ni kin gbadua fun yin oni emi aja yin fo awon ogun kan be to le da se ninu le afi igba ti woli baba otan imole si ẹyin olufẹ niwaju ẹni to ni aye atorun mo wi emi gan o le dogun yen mo wa pe awon mo church e ja jo gbadua e ja jo bolo nsoro fun mama yi awa ba gbon adua soke a ba gba awe ojo meje gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje won wa mu mo won fun ni ise lati odo joba won ni ko no di teacher o wa di teacher won wa fun ni level 8 Naika mana shadali abadusa eke eran ko abemi wo lo tin bo ire mi mole eran ko abemi wo ni o je ki yanu mi o sele eran ko abemi wo ni ndi gaga mi wa ni egboro oluwa afẹ mojumo mo wa e jade e jabole lara mi in the name of Jesus mama kan ni be se ngbadua nile oni mi omo igba ti mo subulu le gba o ase kan le kan na oni ase ti bere in ta dewo loni ati sunday o le die ninu church oni ati sunday sunday ni last sunday eke ni bi te ba wa eyin eku ebe mi eyin emi ti ngbe ara mi eyin emi te fa la wa wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe be aba ni o otaji wa du la ti fi ya bi blade yan fa si olara eke wa kigbe eran ku abe mi olongbo ni won ran si owo bo se fa la si oni gbogbo ara eyin ara ku abe mi te n gbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se n bo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe inu e lanta kun gbe inu e ni odidi alanta kun spider inu e lo n gbe ki seta o le le jade aya yo palejo won fi ibe bojo sajade ni bi kolo fi won wa ke eran ko abe mi tin gbe nu mi tin fa odidi koira
1: music and vibes
2: awesome
0: won se onje fun oloju orun o si je mulamula o je dada o mo pe ran ira opolo won ise nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni omo gan tin koire bayi tete gbadua ki won to mo pe o laje eke eran ku abe mi to n gbe ninu ago mi bayi loluwa wi e jade lodindi ina mu yin bayi loruko jesu jade jade lara mi in the name of Jesus
3: mo ji mo si lakun aja

0: sinti wana loru kwa Jesu ame
1: gbogbo nkan laye lo ni key poporo toilet ko wo kitchen poporo enu ona ko le simoto gbogbo nkan laye lo ni key mo fe bere fun poporo meta tu yes poporo ayeye number 1 poporo owo number 2 poporo ile eyin ti e gbagbo mo bere fun kan meta yi poporo ayeye poporo moto poporo ile eyin wo le fe na e kan te wo swaju o ya gba ni oruko baba tomo ati emi mimo gbogbo eyin te ni lo kokoro yi ni oruko jesu o ya gba
2: amen
1: jesu gba fun o
2: amen
1: oluwa gba fun o
2: amen
1: gba kokoro ayo
2: amen
1: gba kokoro ile
2: amen
1: gba ti moto
2: amen
1: e gba
2: amen
1: and the name of jesus
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: wa jeyan
2: amen
1: ilere ase fun o
2: amen
1: ah omo bere ye no ba de sami ko re ni die won ni gboko e
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: o ko ni ye won won ni gba yawo e
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: e de si bi oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: mo ki gbogbo eyan mo olorun oruko mi o yi pada apostle ati woli mustafa solomon lati josiro kagodi church land of reality baremu idobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu wara anugba
2: amen
1: mo ba ti don re meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be ore meji agugu o ti e gboko ofe nbe awon ma gbe awon eyan lo fe ni Benny, toba wa je pe o nbo latalakia kan do injunction airport yen abi toba nbo lati bi to jina bi lati lebo lati lausa duro ni waju biure ni junction airport cross other side toba gboko wa lo ton loke ni waju biure be so pe si bi oba lo nlo ko se to mo be awon ipade yen ma nlagbara ni Wednesday laaro bayi ah to ba ti ni experience e to ti ni iri e wa le ni ko wa ri owo olorun loruko jesu wa ra anugba
2: amen
1: ni pari osu bi iru ose to nbo ayayayaya o ma ni agbara pupo o ma ni agbara bi iru ose to nbo friday to keyin ninu osu o ma ni agbara ipade nla ni ni lufape ni camp wa wa o le ma ti de be ri to ba nti eko bo o koja ridim bo ba ti koja ridim wa kan drive bi seju maru tabi iseju merin wa ti wa pa alaafia re wa sa bodu yen be si bi oba o lagbara sa wa kan ton sale wa ya so wo to nbe oju titi gbangba ni iyen nikan ko to ba nbo lati ibadan lati lebo abi le usa bo ba ti de junction abe bridge ye to ma pe ni interchange ni yana sagam ye lati be ma wago e iseju mere ti ma hun o ti de camp ye kilometer 29 to ba won kilometer ti won ma gbe sona to ba ti de bi 30 yen o ku e kilo ko de camp o ma ni agbara mo gbadura eni kan ri mi gbo o ma ra nu gba
2: amen
1: mo so fun wa pe eyi ta fe se wu fun ni ororo kan o pupa resu resu bayi ororo isegun gba ni ogun aye le ma foju di ogun aye ma foju di ogun eniyan ti o ba di amure won na di amure adua ni ngba agbara o ki gba 24 hours la mo ngba adua yi lati agun mefa aro di agun mefa aro ojo keji mo reti e mo gba mi pe o mi ra pada yen ko da kenyan mo nile yes to ba ti get omi ra pada yen ma wa fun oni oro kan a pu pare su resu a se bo ti se a de ri bo ti ri mi mo bogun le ti e se le to mo ti so fun o bi ogun le wa ti ri tolorun ba gba mi yo gba won na mo gba dua iwo ma bo loruko jesu ni opolopo thursday yes thursday ati friday bi Thursday onla nagbara Olorun mo ma wa ni Gandu Lasu Igando Road hotel bus stop eh to ba ti debe so po lo si bi oba abi oko loju event center ko se ti o mo be aro kutukutu ba go mefa bo na ma nbere pade ni ojo Thursday ati ni ojo Sunday eni kan ri mi gbo mo ran jade bi ohun aye e ma dide
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: ki n to so nipa oko ati yawo e ja doke lohun wa mo pogo aye wa omo ti o si nkan to se
3: dadi e kole sa dadi mi na ti le ri o mo ti le ri o oruko temi ni oso temi tope kayode lati ijo yin ni ologun eru dadi o sele pe omo aburo mi ni laaro ana se la ma ji laaro to de ba wa sere mo de se sere lo wole lo lori omo du meji atabo olohun fe ohun fe sun sisun to de fe sun bo se wa yin niyan tese ti fufun to wo ti fufun ah eru ba wa o dade o mi ra pada ati breaker oil kadi won la ma da sile mi ta de fi ororo ra lara se ni ma mi bere si ni badura to sha n gbadura tan ki be naa se bi oba tan ki be naa se bi oba ko to di pe are ise wa le o wa yin to e meta be ni won ro ro le lori won fi n pa lara omi ra pada atomi oro won ni won da si lenu gbogbo ri gbogbo ara ko to di pare e se wa bale are ti wa wa oke bayi dadi e se gan
4: bye
3: eni fo mo sise ranse o dadi e darugbo woli o e pe fun wa sa o e se gan ni sa
1: ẹna wa sibi aye o ni gbo mo lowo e pa
2: amen
1: ah mo la aye o ni gbo mo lowo e pa
2: amen
1: eyin odo yen loruko Jesus iku o ni ni pa lori e
2: amen
1: mami ati daddy wa jere omo re
2: amen
1: e megigun ati ojo gbo olorun ajo da e fun o
2: amen
1: se mo pe megigun ni ma nsa ya sa ha loruko Jesus olorun afo le megigun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: aye legan won ni ne pa lori e e ma gba pe ko da keyan mo lapere babo nle ki anu lo mororo atomi o se bo tin se ko ba le ri bo ti ri omo taji saye pada ki lo nso yi loruko oluwa mo tun tu so aye o ni gbo mo pa lowo e
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: gbogbo eyin akobi e mo gbagbe mo reti yin laaro yi ni rubana mo reti yin headquarters lola mo reti bakana ni igando adua eyan fi sere 18 years of age ni mo ti bere adua ti mi ba bere very early ijo woni mba ni ojo won adua e ba gba mo de gbadua lati 18 years ti mo pe 50 years ko to mo pe nikan je se bi oba 32 years to ba je pe mo ni suru bi 40 odun won ni ba wa ni adua ba wa gba akoko to ba ni egun lati fi gbadua pa pa yin odo e gbadua mo gbo ibeni mo so fun e lana eh nipa igbeyawo nipa awon irawo teyin gboro sigbe teyin ba sigbe mo fe so fun o awon kan ti o wa nbe ti o fi e ko sigbe leyin igba to ba mari e wo we malaki ori keje ese kere ni logun kilo wi
5: nitori oluwa olorun israeli wi pe ohun ko rira iko sile
1: olorun ko rira iko sile sile igba to ba mari to ba farabare mari ti o se wadi olorun lo ko rira iko sile mark chapter 10 and verse 9 yes
5: nitori na
1: nitori na
5: o ti olorun ba so po sokan ki eniyan ki o ma se yawon
1: so ti gbo so n gbo so leyin igba to ba mari to ba lo fe tugbe yawo mi se o le wu die o le wu die wa advise won ni ikoro aye o se ju koro orun lo ko si mo na to ni gbo ki de se 40 e awon to advise 40 won ko tori pe o ti siyan ni mo gbadua o ni sileya
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: eyin odo yen mo reti yin laaro yi awon asiri nbe ta gboro firan yin o ni sileya
2: amen
1: o ni sesegbe
2: amen
1: e ja wo iwe politics ni ori keje kon ti kini ori keje e wa ka ise kewa ati kokona kilo wi
5: sugbon awon ti o ti gbeyawo ni mo pase fun
1: awon to ti gbeyawo o lo pase fun o
5: sugbon ki ise mi
1: emi ko
5: bi ko se oluwa
1: oluwa lo pase
5: ki aya ma se fi oko re sile
1: ki aya ko ma se fi oko re sile so to yawo to so po fe o fun ma yen le ah ki se ko sile solution ara o e ko sile ko o oni ko mo foko esile e lo setu loruko Jesu ogun aye o le pori e ah mori mama ti baba kan ni abiose meji seyin awon kimi office nigba ta wa Jerusalem ah je tun sare gbadura fun omo yen gbogbo e te ma ran obi yin lo Jerusalem te ran won lo Jordan o ni salai la la omo yen sanwo baba e o sanwo iya e kama lo Jerusalem mama ati baba re ti peya won soro pomo won gbe pomo iya pa ti de amo ni bata de Jerusalem ta wa pade ara ah ah awon iwa kiss won ko do sele o wa se wadi na ba mi pe daddy ente okuri atobe te ri oko ati awon ni won o ah eh mani be ni won oko ati awon ni won o ah kila wa se ah e pe won po o mo ba pe o mi jeji emi ati ase bi oba be ri bi awada ati ya ke olomo ba se o o mo se kini o o mo pada si ife ase won ni fe ara won lati gbe ti won jo n gberu ara won won jo n kera won nigba tan to wa na ni bi 2 weeks ago won ti jo n kera won na ni ah igbeyawo o mo dara pupo o eni kan gbo mi ile re o ni daru satani lo wo be o fa tu won ka ni se de mo pe se ti o gi o gba nlanu alagba e wo be ijoba won ta n pariwo yi ah mo ni kosan to po lori e o mo ni ko san to po lori e o se mo pa wa eyan ese ta ba tin da aye ka si eh a ma so po ri ofe ese kaka o mo kere awon kan kekeke yen e ja ka si pataki igbeyawo fine very very important oni mo fe pari e tele a ni pari e loni mo ma continue rola be ni tori oro igbeyawo ohun elege ni ah mo gbadua loruko Jesu ile re o ni daru
2: amen
1: ile re o ni daru
2: amen
1: gbogbo eyin leti Jesu towo bo mo pe isatunse sibe mo pe Jesu sibe ni oruko Jesu alaafia joba pada
2: amen
1: awon lo ti daru oluwa to pada
2: amen
1: oluwa to
2: amen
1: oluwa to
2: amen
1: oluwa to
2: amen
1: in the name of Jesus so pe oluwa
2: oluwa
1: ma je le mi o daru
2: amen
1: so pe oluwa
2: oluwa
1: majo na mi o daru o so pe oluwa
2: oluwa
1: majo ki se mi o daru o in the name of Jesus gbogbo eyan mo lorun e register for Jerusalem yo ka jo pade nbe ka jo gbadua gbogbo eyan mo lorun te wa ni abroad e mura ka jo pade lorun e register ka jo lo gbadua foju reju pelu woli e gba lude yin time yen on the 11 eh ti mo be se gbera to that on the 12 se 19 la va Jerusalem e register lo la gan lori Facebook e je ki fun yin number won te ma pe nda diaspora lo do yin to je pe e register pelu won a wa je pade lohun oro re gboro gbo mo so tele mo lu wa tin be temi e wa de wa ju lo temi duro a je ra dide
2: amen
1: gbogbo eyan mo lo te wa le kit ni ado ati osogbo eku mura sile woli nbo kankan leyin gba ta ba nlo si badagri ni osenjo Friday e mura sile gbogbo awon lo te wa ni badagri ona meta ni ma de nbe church wa to wa ni mowo ma de nbe e to wa ni topa ma de nbe ati oko afo e tewo si mi sa anu to kiri laye loruko Jesu.

0: joko mo wo mo wa so de question pe ki l'olorun o le se si t'olorun o le se o tun se kan bi ah o ya mi lenu to ba ti gba oruro se bi oba en to ba na je on na iwo na bodo gba ta ba pari lati gbo eri mo fe so gburo nkan ah mo gba dua ta ba ri tin be lara re ta pe ni aisan loruko Jesus Oluwa pare
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
2: ta dimbo e kan san san e ku jeme kan san

0: to ba le rorun fun igi igbo lati yo ewe to rorun fun eyo oju orun lati ma je ati lati ma fela lai ni inira ninu koni nira fun emi ati yin loni ona ki di mojo ko ma yo ona ki di morun ko ma ran ninu igbago ni mariwo fi ma nseso gbede na si ni ro koko lagbala tori gbede gbede bayi na ni o de wa fun wa o yo de fun wa yo rorun fun wa lagbare eledumare igita ge lorisi ni ireti be emi loni tin se ojo anu olorun ba mi yo je ki ojo ola wa ko dara irorun la fi gbele aye aye oni begi ogo wa lagbare eledumare mo ki wa laaro ye ko ojumo e ko ojumo mo atukun amojuba otun inu iwe iroyin eleyi ti e ma lanfani lati ma gbo latojo aje titi di ojo eti friday latago mewa titi di ago mokanla awon atupale ati awon koko eleyi to jade to jeyo ninu awon iwe iroyin kaakiri orilede nigeria ati kaakiri agbaye eleyi ta tun ti mu wa fun wa looro toni lati le je ki a gbo adupe adupe pe okun lowo ba deda to ndari wa ibare o iba gbogbo eyin agbagba te nbe lotufe lori gun merin orilede nigeria ojumo ni mo korogun ma roka ojumo ni mo kese o ma tena ojumo to ni tun ti mo wa loni ojumo re ni ko je fun wa eri oluwa gbemi leke adebayo loruko temi mc rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe baba e loko mo ki gbogbo eyin ololufe otunu we iroyin te ma n gbo wa te si ma n pe sori eto latojo aje titi dojo eti ina ni tan lowo yin lagbare eledumare ati ko awon iroyin ohun de gege bi ise wa laaro yi punch daily post ati iwe iroyin vanguard na lajo wa si ita iyen fun ti ooro toni gege bi ma se koko bere lati nu iwe iroyin vanguard nibi ti iroyin ti gbe jade wi pe won ni minister fun olulu ile wa wi pe o da duro koda o yato si awon to tin je minister gege bi ore minister fun olulu ile wa yen ni abuja tele o lati gba ti abuja tin je abuja lati bi odun 50 odun seyin gege bi iwe iroyin vanguard bo se gbe won ni mo wa nbe o koda are bola me tinubu lo so wi pe eni ti o ti figba kan je minister iyen fun olulu ile wa ohun na lo soro na pe ohun wa nbe o soju ohun koda oni gege bi ohun se je olugbe ni ilu abuja lati odun 1988 oni ohun gan fi ide oro na mule oni are bola me tinubu nibi ipade eleyi ti won ni won se ni agbegbe kan ti won pe ni area 11 ni gaki ni ilu abuja iyen ni ale ojo eti friday ose to koja nibe gangan na ni won ti nsoro na wi pe are so wi pe ilu abuja na lo je wi pe o ti gberu si o lati igba ti are ti wa lori oye ti won si ti yan minister to wa nbe bayi iyen ojogbon iyen san wike gege bi eni ti o ma dari agbegbe na won ni idagbasoke o ti ba ilu abuja o latari ibi ti won ti fi emi imore han nibi ipade ti won pe ni international conference center ele ti won se ti won gbe kale ni ilu abuja ti won si ti n fi emi imore han lori awon aseyori ele ti o je wipe awon igbese ati awon nkan ti won dawole toto 31 ele ti won ni won se ni olulu ile wa ni ilu abuja gege bi nkoje wa tesiwaju koda edi to je are ile igbimo asofin agba iyen Godwin Akpabio awon na fi di oro na mule wipe asiwaju bola me tinubu won fi oro na lede wipe minister eleyi ti o je yanson wike o ti won je fun olulu ile wa ni ilu abuja wipe oga ni o koda won ni oga ni iya muda koda won ni awon gbe fun tori pe ise takuntakun lo se o lati gba ti ilu abuja to ti n je ilu abuja lati bi 50 odun seyin ohun naa ni o je wipe ise ti wike se ni ilu abuja won ni ko fe si iru ise be to ti sele ni o won wa gberin fun wike pe lati gba ti ilu abuja ti n je ilu abuja o ko te si minister olulu ile wa kankan to sise bi wike o wa nu wero yi vanguard lati gba change laaro to ni
1: awesome talk every day all day. Listen on the go at www.jordan105fm.
0: gẹ́gẹ́ bí wéèrò yìí vangadi bó ṣe ṣe ń lálàyé wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ló jáde láti ẹnu ẹni tó jẹ́ akọ̀wé fun awon fun akowe eleti o je fun gomina ipinle Kwara.
2: Everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams.
0: E to tun je pe o ngan na ni yo gbe oro jade o.
2: In making you the best entrepreneur you can possibly be.
3: Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to
0: ti yo di iroyin iyen Moshood Abdulrafiu Agbola olohun gangan na lo ba won akoroyin soro ti won gbe oro na sita o wi pe igbese awon mo ogun tutun eleti are buwalu pe ki won re lo si ipinle Kwara.
3: You get better information, won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio with you.
0: Ki won duro tan ki won joko sibe o ki won ma sabo lori gbogbo ara ilu ati.
4: Hello Lagos, welcome to the
0: Jogbo Owo Dinapi awon iya awon tin ji ni igbe o ati opolopo awon iwo daran mi eleti se gege bi gomina Abdulrahman Abdulrazaki awon

0: won ni awon olugbe ilu kan ti won pe ni Wazagu ni ipinle Kebbi na ni won ti pariwo sita bayi o latari eto abo to fi egbe lele iyen lapa beun bi awon banditi ti won se nse ikolu ti won gbemi opolopo awon eyan papa julo lori ikolu kan ti won lo waye laipe yi o ele ti won ni won pa baba agbe kan ele ti won si ni won fi ile sinu ibe o nbe gangan na ni awon aralu ti ni he ejagun eja nu wa o ni irole ana ti se ojo isegun o na ni won ni awon agbebon banditi on ni won se kini ni won yin bolu baba agbe na to si je wi pe baba yi nlo sinu oko re lati wa ohun ti o je boyo fe lo gi agbado ni baun baba n baba won ni won yibon mo o gege bi ohun ti awon ojumi to ninu ilu ohun gege bi won se salaye won ni se ri baba yi ni kete ti awon agbebon ohun yibon fun ti awon eyan ri o na ni won ti gbe lo si ile iwosan e ti won pe ni general hospital to wa ni ilu Wazagu ni ipinle ohun o na ni won ni baba yi o n gba itoju lowo ko to di wi pe ibe na lo ti gbe mi to si dake si ile iwosan na o won ni eleyi ti wa n di lemo lemo o ipe ki won te
1: Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
0: idakun dabo ki won gba won lowo awon ese okoko apanilekun sayeriti ni ipinle na nibe na ti jade deripo jade sita laaro toni egba change iroyin na lekun rere nbe

0: On social media, Facebook Jordan105.5FM, Twitter Jordan10. Are ambassador Abiodun Adeoye ibi o ba wa pepe pelu nse laro e ma bo mo tun so kan ri ika laarin ilu to lo mu majele to lo da sinu omi pe gbogbo eni ba lo kun mi be laaro ojo keji gbogbo wo ku nigbati o di aarin oru omo re to wa nilu odi keji o mu yawo bo toyun toyun lati wa ki won pe baba o en to hun fere o ngba to nbo to ma de ti odo yawo lo re hun oloda ko bo mi sara ko mu mi ibe lo ku si se ran si sa o ti be pe awon ti mo daruko yan ran ti owo majele bo ba ti je pe ipo to wa ika lo fi nse
1: 5FM Instagram Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm

0: ti won ti abandon ri ti pe nunu won shata gba ton fun lowo ti e o ra moto ayokele kan ngba to gbe dele inu bi landlord pe ah iru wa buruku ore meanwhile room ti e yen fly room and parlor ti e lo wa ni yara akoko lowo otun te ba wole landlord ba fi japo eta fun bi pe o gboro ko jade lewun ni won sa ajo se won wora won o di ile olopa.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show.
0: But only call to new da.
1: And today we'll be discussing.
0: Hello, yellow woolly, tell Eddie. But she said we pay. Oh Lord, your buy em up we call to. One tea, one fish should you want floor or bay, one bash should you want. Although she about your date bye bye, or what a cocoon in lay yo. Mokrenia coffee rara. O ba bere si ni wale ko rile abonba to ya to foro yi lo pastor re so fun wi pe ma je ki ijo ti won da fun eyan ko pe o de keru e mo so lori ore a ma jo ibi a ma jo ore o ba keru be ku orile o keru e ku o leye ni ojo Friday ojo eti nigba to ma di Sunday church lo sun church lo wa ni phone e ring gangan lo ba pe kilo sele kilo de woni ile ti won ti ni koko jade yi ile oloke upstairs won ile yen dawo gbogbo awon to wa ninu ile yen lo gbe mi mi e se ah be ni ore a ma foju jo ibi a ma foju jo ore abajo baba kan nilu ibadan ababa woride olorin ni won oni ota to le mi debi ti mo de ire lo fi se ota to le mi debi ti mo wa ire lo fi se ko tete mo wi pe biri ayo lohun le mi ire iba se po mo tele iba ti le mi debe o ota to le mi debi ti mo de ire lo fi se e ma fokan ba mi de bo ba fara bale fọlọhun bi ilekun kan ba ti imi ashi dandan ni o Olorun ibare to to fun oba ajo ke aye oba asake orun jo o magbagba lowo mi magbagba lowo mi magba iwa lowo mi magba ise lowo mi ririse mi ma je oduro airise ma je wonu re saanu mi o ati gbogbo awon to n gbo mi yi oro re ni daada aje o se mo wa lara e je n se ni dede simila pa be yen itan miji mo so le ni o ori afojujo re bi a ma afojujo re atowo majele gbogbo wo majele to gbe dani yen ese ti egun o mo bo ti sa lo sile agba bi alawo kini kan afa kini kan onisegun kini kan sa lo to ba ya eni to lo gba lodo eye na ago olohun ma lu agogo ikeyin fere edun ti gbogbo aye o pejo ta o pin fun onikaluku gege bi ise owo re wa jere e o gbogbo ito ba se be eyan ba fun e lo nje to ba tin fe ma gbowo majele si iwo na lo pada je majele yen mo ba je njade kin pada bo tin ba pada wole arin gburuwo a mo to nsele nbe e bu kale jawo nbe ni to pelu agbolohun bi oje dende bi agba obe oberu japan ti o pejo ani tolorun oni ajoko ta agba se pe ranse se be lowo e okiki opojo ariwo oposu e ku kale.

0: Alleluia. Mo wi loni ni oruko Jesu. Odi to wa laarin iwo atolore, odi yen ko gbolule. Seri ti Olorun ba si o loju to ba ri ran ijinle. Wa mo wi pe iwo ati oluran lowo re e jina sira yin. Asiri ijinle mo so fun e loni o. Iwo ateni ti Olorun fe lo fun o e jina sira. Mo je mu kan lo wa laarin yin te fi sopo. Ah, Oluwa ni kin gbadua fun odomokunrin yi. Oluwa ni gbadua fun baba ati mama tanti yi. Mo je mu ti o sopo mo lore. Inu aye e lo ngbe ameyan ara re lo wa owo yen won gbe le oni gbogbo mo je mu ti o gba o laye lati ri isopo ma awon oluran lowo laye ni oruko Jesu ma je mu yen ko jona ori kari ba saida ani mo je mu ti o gba o laye lati ni isopo ma angeli oluran lowo ma angeli olore ma angeli alaanu ma awon eyan ta ti ko pe won o gbe osoke ni oruko Jesu ma je mu yen ko jona owo to so pe wa ma rin ninu irin ajo aye re pe o gbe omo gbe o ni re eyan ti o fun olomi mu owo to so pe wa ma rin ninu irin ajo aye re pe o ni pade olori ayan mo mo so tele bi woli ni oruko Jesu owo yen ko jona dan on kun to sise lodi tako igbedide tako aserun tako ibukun ninu aye re ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun lati akoko yi lo gbogbo owa to fi kurukuru bu omo le to fi pade angeli re o fi pade re ni oruko Jesu owo na ko jona obi bu aye ta fi bu o ni oruko Jesu Oluwa ko kaku ninu yara okoko to wa Oluwa ko gbe o jade ogun to gbe o pamọ ogun to gbe awon omo re pamọ ogun to gbe ise re pamọ ogun to gbe ayan mo re pamọ ni oruko Jesu ogun na jona lati akoko yi lo gbogbo owo ide awon aje to won plate laye re ina ko jo won gbogbo owo ide okukun to sise lodi lori aye re ina ko jo won ogbo mi loni aye re ranu gba Jesu Oluwa wa amen akoko to fun titun exercise book to gbadua si to gbe iyo ati sugar le lori to n gbadua pe kọlọrun ra ogo re pada ma mu bo ninu adua lo la Thursday the next 7 days ninu pade adua ta n gba lo a to gbadua le lori so wa riwo to ti so mi titi e ma je won de omo le lati denu adua lola ko le gba pada toro ladua to fe gba ni ose to nbo ohun ti mo fe gbadua le lori na ni pe ogun to nse ran ti ara re ogbodo dope laye lati jo tan ti bi elomi story lo ni oni testimony awon kan ni story won ni tragedy story awon itan to le awon iriri to le awon ilakoja to le awon iji to le nigba ti an ti bi won won bi won nu ogun won dagba nu ogun ko si ojo kan ti won fi ni eriri ogun lo yan fe lomi oko ogun le lomi fe ori mo jemu to nba won rin nu aye won won mo pe to ba roko alaanu fe yo bo iyawo ogun le lomi fe ojo ti yawo yen ti wonu aye e nirin aju aye e ti be si ni daru won mo pe to ba ri yawo alaanu fe won mo pe iye pada yo de baye e idi niyan to je pe story elomi o yi pada ogun ti iya ja o na lo mo nja ogun ti baba ja o na lo mo nja anu ofon lori enikankan gbogbo iseda to jade latori sun won inu ogun ni won wa ko si iserere kankan ti won le toka si e mo pe nti oda ni ke eyan waye ko mo rogolo ki ran e mo yi pada ki anu mo fon fun itan ogun ni o mo so oluwa ni gbadua fun olone pe ope gbodo de ba itan ogun iriri gbogbo se yan fun o iriri bo se finira bimo iriri bo se finira to awon omo iriri bi awon omo se rin ninu irin ajo won ti won pade anu ati oluwa lowo graduate meta wa nu ile mi merin wa nu ile mi awon mo tan kose tan mo se tan gbon tan loye won wa nu ile mi sugbogbo won ofun be ni anu obe won wo nitori pe nu ogun lati bimo ota ofe ki iriri won yi pada ota ofe ki itan won yi pada won fe darin ajo won duro won fe kan dabi awon obi won se da won ofe ki ogun tori won se wa gbo mi mama ogun isopo won ni pa yan o eyan ni o ni gba nju alaye ti daye logun ti wa sugbon awon to jajabo won na lawon to yonda aye won fun Jesu ti won si gbadua ti ogun senu aye won jagbon ti iwe isaiah 43 verse 18 to 19 jagbon to so yes
1: e ma se ranti nkan ti isaju mo
0: e ma se ranti nkan ti isaju mo
1: ati nkan ti atijo
0: ati nkan ti atijo
1: e ma se ro won
0: e ma se ro won mo
1: kiyesi
0: kiyesi
1: emi o se otutu kan
0: oluwa ni so fun e pe o ni ranti ogun to da yen mo ojo ti adura re ba gba ti itan re ba yi pada ti aye awon omo re ba yi pada ti olorun ba gbe awon omo re soke ti olorun ba mu aisan ku ni aye e to mu idiwo ku ojo yen ni tan yi pada oluwa so pe kiyesi emi o sun titun o ni ni se ni o wu jade o oluwa lo fe sun titun ni aye re o fe gbe omo re dide o fe lana fun omo re itan ogun fe tori re dopin ah mo fe ke gbadura la la la la la nibo lo tin gbo mi nu moto lo wa ori rin lo wa ori bed lo wa wa mo kanra gba olorun je ki itan ogun jija o dopin lori aye mi pa ori ka river side itan yen ni ya mi sososo baba mi sososo o gbiyanju titi corona abayo awon obi mi lepa lepa won ba wa wa mo gbadura itan ogun oluwa jo dopin jo dopin jo dopin jo dopin jo dopin ogun ti won ja nle wa ti won irona abayo jade ninu e oluwa gbe mi laye mi oluwa gbe ogun na ogun ti won mo ja nle wa ti won ibonu e ti won irona abayo ti mo gbe won mi to mo gbe mi won loruko jesu ina jogun na ogun na ma jona ninu aye mi ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona wa pe owo olura pada raye mi pada kuro ninu ogun ti o faye gba awon obi mi lati serere olura pada raye mi pada kuro ninu ogun ti o faye gba awon obi mi lati tayo olura pada raye mi pada kuro ninu ogun ti o gba awon omo mi laye lati rona abayo olura pada raye mi pada kuro ninu ogun to tilekun aseyori ma ye awon omo mi olura pada raye mi pada kuro ninu ogun to joko ni ogun awon omo mi mole olura pada raye mi pada kuro ninu ogun to joko ni ogun aye mi mole e pe oruko jesu ke gbadura yi ago ogun le baba mi to wa lara mi loruko jesu owo oluwa bojuna ago ogun le oko ago ogun inu le ti mo ti fe yawo ta gbe wa aye mi ti mo ngbiyanju ti o yo ti mo nle ti oba ti mi oba ti mo nle ti mi oba loruko jesu oluwa bojuna wa wa mo gbadura ogun to lo ma finish aye mi ati awon omo mi oya jona ogun to fe bori mi to fe bori omo oya jona egbu adua yi olorun fun mi ni itan tutun itan isegun je kemi na ni iri isegun oluwa son titun nu aye mi oluwa je ko titun bere lori aye mi oluwa je ko titun bere ninu aye awon omo mi oluwa je ki anu fun lori aye awon omo mi oluwa je ki aye awon omo mi dide olorun je ki aye mi na dide e pe olorun tin je oba gbonse gbeyanu oluwa gbonsenu oluwa gbeyanu lori mi lori awon omo mi oluwa gbonsenu oluwa gbeyanu jesu oluwa wa mo so bi woli oluwa tori pe akope nipase woli kan la musheli jade ku ni jibiti nipase woli kan ni won gba ile ni won mo pe oba gbonse gbeyanu gbogbo iya ton je o iya ton je awon omo re ni oruko jesu oluwa gbon dan oluwa gbe iya dan oluwa gbe iya dan oluwa gbe iya dan ninu lete ti n gbo mi yi mo je mu iya jona mo je mu ipoju jona mo je mu ogun ajale domo oya ko jona mo je mu ogun ti ya ja to mo ja ogun ti baba ja to mo ja mo je mu yen ko jona mo pase ohun titun ninu leyi ileri olorun ko ma se ogun olorun ko ma farahan mo je mu anu ko ma fun ohun ti awon kan le ninu iran re ti won so gbu towo won o te anu ko gba fun o mo so ni igba keji ohun ti awon kan le ninu iran re ti won le pa towo won o te anu ko gba fun o ohun ti awon kan jiya fun ninu iran re ti won gbiyanju ti won ba anu ko gba fun o jesu oluwa wa mi ni aro la Thursday mu esasa ibuku e dani another set of prayer awon to fiti won le Thursday to lo gbogbo won ni won bodo mo lo le patapata e wa gbo asiri jile yi to ba di soru ni ojo Friday olorun mo je mu fe fowo kan o gbiyanju ko wa ni soru Friday yen tori wa ni iriri owo agbara olorun awa ni special anointing service ni ojo Sunday ninu ipade mo je mu yi gbogbo ide to di o ina oluwa ti jadan anu be si ni fun ninu aye re o sera koro mo ni oruko Jesu be se de church re o ni aro la e locate abule egba tabi fagba egbe okada Olaniyin last bus stop Adetola Road Church Baba Adefisoye to wa niwaju Oluro Eyin ara Ogun State e le gba Madia Ijaye Power Line Mau Johnson Kola Alakuko Wole Egbe Okada Adetola Road Church Baba Adefisoye to wa niwaju Oluro ni oruko Jesu Oluwa lene kan gbo mi loju ala wahala la ko fe po nkan kan sugbon ti le o fi mo oni ri po ya pade nu adua la ro la mo gbo wole inu re ofa to wa ninu yen o ya ki ofa yen jade gbogbo eyin ti o ti ta lofa e ri pe fe bi loju ala sugbon e ri bi ni oruko Jesu imeju ofa yen run to ba wa lori WhatsApp me so po safe number yi send the prayer request si wa nbe ko si to pe sori e ki oro ase jade si o number na ni eleyi I 0805 60 97 02 loruko Jesu aye oni patewu eleyale olori ijekun oni ja o ma pe mi lesekese bi adua ti pari o o fa iku oni ba o aye oni mu o ile oni gbe omi ogun oni bori re o o gbo mi loni titi ta fi pade laaro la angeli okoko to nbo ja loju orun ida oluwa padan Jesu oluwa wa amen
2: oruko Jesu mama to biye
3: Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ni pade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayenu jara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi gulu wa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayen mo se olojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura Wole Michael Adefisoye laago meso wuro 9 a.m. At Yagumesale, 9 p.m. Lori Facebook, Pelu Prophet Adefisoye Baba Adura. Lori YouTube at TikTok. Darapa Mawa Pelu Prophet Michael Adefisoye. Ododun lulu anfi pa di Adura. Ishila kwire. Iwa loka bayi tulu afe dalola. Neturino. Fwa joma kanilogu yi. Ma Darapa Mawa pa di Adura. Ni uuro ati mi ashale. Fwa la yisi. Pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye. 003-462-8479. 003-462-8479. Maja muti olu aba odalodu yinipe. Iku ne pao. Oh, c'est chéri.

0: kiyonu. Hallelujah. Mo kiyon pe yo dara fun.
1: Amen.
0: Johnny bi kibi to tin gbon mi ohun ami yen ni ko ma se gba iranlowo.
1: Amen.
0: Bi Oluwa se wa ti emi re wa aye oni ri omu.
1: Amen.
0: Mo gbadura fun wi pe awon ilekun ti o taruko ya awon ti ti loruko Jesu ko ma se fun.
1: Amen.
0: Bo Oluwa loni owo adani duro to da mo to saju re duro omo yen jona sonu.
1: Amen.
0: Omo yen jona sonu.
1: Amen.
0: Agbara ti sonu de eyan ogo Olorun ti sonu de eyan o da po mo aye re.
1: Amen.
0: I speak into your destiny in the name of Jesus of Nazareth. Receive help.
1: Amen.
0: Receive help.
1: Amen.
0: Receive help.
1: Amen.
0: Receive help.
1: Amen.
0: Receive help.
1: Amen.
0: The hand of God for total turnaround in the name of the Lord. Let the hand enter into your life.
1: Amen.
0: Owo durere owo isodi nla owo isodi gbogboro owo igbori eni soke owo ye ko wonu aye.
1: Amen.
0: Eni to ni oni debi to nlo eni to so pe o ma da duro loruko Jesu ko ku iko jiji.
1: Amen.
0: Agbara ti soni de yan waju loruko Jesu ko wonu aye e lo.
1: Amen.
0: Ko wonu aye e lo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Mo gbadura pe loruko Jesu lonii eni to ni okanre oni bale ko ku iku re.
1: Amen.
0: Ko ku iku re.
1: Amen.
0: Ko ku iku re.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Agbara ti soni de yan la ko wonu aye re.
1: Amen.
0: Bo se nsami e be ni lekun si.
1: Amen.
0: Bo je nsanu e be ni iranlowo dide.
1: Amen.
0: Bo je nsami e be loruwa wa ori.
1: Amen.
0: Bo je nsami e be lori ojure di Olorun.
1: Amen.
0: O ya gba.
1: Amen.
0: Mo ni bo je nsami e ki Oluwa ko ran iranlowo si o.
1: Amen.
0: Mo ni ko ran iranlowo si o.
1: Amen.
0: Mo ni ko ran iranlowo si o.
1: Amen.
0: Ko ran iranlowo si
1: o. Amen.
0: Lati bi giga re wa ko ran iranlowo si o.
1: Amen.
0: Oruko mi ni Woli Olarewaju Bankole latinu ijo Christ World Gospel Ministry ni baka.

0: the Lord. Oruko mi ni Godwin Franka, an gbe ni Odogunyan. So erin mi akoko mo dupe lowo Olorun tori Olorun ti lo ijo yi sinu aye mi God. Tele mi igbagbo ninu ipe yi. Gbogba toko mi mu mi wo bi. Mo wa so pe ah pe ero te ti poju bi pe ah church elero ni bi mi ni le lo. O sa kuro nbe mo lo.
1: Wa suru na. Awon ni ere wo iru church wo ni wa like.
0: Mi mo pe ise yanu to be bi ba le ro fi po.
1: Okay, oro ko wori nkan mo le nbe ni. Oro re ti ye mi o ya.
0: Mo sa wa church ko ni itosi le wa ti mo lo. So igba to wa ya ti bo ko mi se so fun mi je pe ah pe new site awon na fe se service o se mo ma wa mo ni ah e je ki lo bo te ro ba ti podu emi ma sa pada o. O sa yin oju si mi le me wa pe o gudo Olorun o gudo Olorun. O de ni so ko time ato ko mi ti la ko ya to so fun mi pe a ma lo gu. Bogun yen 24,000 ni ade ma lo fun 14 days ti ba lo oko mi na ma lo. Ah owo yen de ti podu ni jo koko fun 14 days. Mo sa de ni ba njo.
1: Okay, ajo koko 24,000.
0: Beni.
1: Times 14. E te mo ma ti e mo se o. Tori ko like so se lero boya.
0: So mo sa wa dupe lo Olorun ni jo yen ba si de ri bayi. Ti woli wa won la won se to ro ko de ni pe won mu kini ko wo wo bayi pe ka da sinu mi ati ororo. O wa ni ah. Ah mo ni jeje n try elewo tori ke ro ye a ti gbianju ba ti o ti bo si oko mi ni ah ki kuku je pa ni do omo yen be yen na pe ka gboju kuro nbe ah pe ko kuku ti sowo so ijo yen bayi bi woli se ni pe ah pe ka toro nkan la ka toro bi nkan to ba jo wa logun bo emi o ti e to pe tori mo ti mo pe ti mi ba ti se ogun yen mi le ri nkan ti mo wa gbo mi ko wa ti o de ti bi mo to na woju Olorun won ti wa ni 7 years in marriage mo ni Olorun ti e fe gbo mi lomo woli wa ni a to ba tin bere fun fara e ko ma bere fun awon ebi awon ebi mo ti a bere fun emi e ko ni o ti e bere fara e bo ti e jo biri kin ti mo gbo ma ya be yen kin ti bere meji mi mo so Olorun sa wa
1: e pa te o fun Jesu Olorun a wo omo yin adas
2: amen
1: e de Maria nu
2: amen
3: padua ate gogbo oro odi to sise lara re
4: ko
3: gbinna da ko gbinna ko gbinna gbinna gbinna fowo so so pe mo ma
4: I know
3: mo ma serere mo ma
4: I know
3: mo ma ra nu mo ma
4: I know
3: mo ma doka
4: I will get to you
3: mo ma
4: I know
3: ani o keni mi mi o ki sani le
4: mi
3: o ta ti e gbogun ma bori
4: bi
3: mo subu ma dide bi mo ba wa leyin ma de waju tori awon to duro de oluwa
4: lo
3: so agbara wa se a o fi ye fo bi a sare
4: ko
3: ni re
4: wa
3: a ri
4: e wi wa
3: a re o ni mo mo gbadura fun o won ni do duro me na aka a drop ya leza e bebe tu adaya gbogbo adani duro oluwa sa won ni da you are unstoppable for what so ya I am unstoppable binu se mi
4: ati angbe
3: mo le mo de ni o
4: mo ni
3: abe mi
4: ase mi
3: aye neke ke le wa sa
4: e
3: badu li aga
4: e bi bo
3: ta lo le ko wo bona kina ma jo
4: si o
3: emi o gbaje lowo
4: I didn't see anything from there
3: ah de le bayi mo
4: lo je oga
3: iwo ni o mo gbere le lo di na
4: because
3: e je ka po awon eleri wa
4: want to pray
5: oruko mi ni Esther Munyi Olorun mo dupa lowo Olorun baba authority eni ni akoko ti ma akoko ri won
3: emi ke ori yin ri
5: be ni sir mi ri yin ri sir omo yin lori afefe ni mi mo dupa lowo Olorun ipe yin to se ogun orisirisi ninu aye mi mo bi olorun alaye ga ni o mo dupa lowo olorun alaye nitori pe emi ti mo duro mo je eni to ya pe mi ko si eni to nse anu fun mi be ni sugbon nipa ti adura ori afefe baba mo ri anu gba ikeji emi ti mo duro yi mi fura ra mi ki nse ohun kan rere ohun ayo kokon ri sugbon mo dupe lowo olorun fun olorun alaye ni emi ni ati bi jeta ti mo ti gba tori ko si mo ma n gbo program yi ni araro beti ni ijeta ati ana yen mi raye wa sugbon bi mo se sumoju okan mi o bale moju leni emi yen sa so pe ki n lo mi ti e pipi emi ti e se ni ti mi rogan bi mo se so fokan mi ko so moto mo so fokan mi pe ko jo ohun gan lo bi se mo ni ko jo ko gbe mi de odo baba authority ko gbe mi de ibi tori mi mo be awon lo gbe mi wa bi laaro e mo de dupa lawo olorun o ni eri kan ti mo fe je eri yen ni pe ni omo omo mi kan wa ni UK o ti lo o ti bimo o sohun o wa fe se wedding ni osu yi ni 30 osu so iya iyawo yen o sabe si ni lara pe dodon ni kan wa se nkan won ti se won ti wo so tan ti se court wedding kan to lo pe kan wa san kan ri omo yen o de ti ni iwe igbelu nkan yen wa o wa o ni gbogbo idile lara gan to je pe an saso tun saso mu wa ni o mo wa ni mo wa pe omo yen mo ni se oni gbagbo mo ni baba kan wa o mo ni baba authority ni mo ni mi mo won ri o mo ni be tori afefe ni mo ni mommy mi iya mi mo ni o n gbo o mo la awon aunty mi gbo mo ni gbogbo wa lo n gbo mo ni so igba to wa ya asam ti baba n fun wa lara aro yen na mo send e si mo wa dupe lowo olorun baba authority omo iwa pe lana pe ati iwe tohun ati tiyawo pe won ti fun
3: ah edide and now what sibikin pase
2: stretch your hand this way as I authorize
3: mama ilo mo se kan re
2: she said she had never done anything like celebration
3: to ti join wa
2: but since she joined us
3: obra si se kan
2: she started to do it
3: mo fi ma je mu yen gbadura
2: that same covenant I used to pray for you
3: and mi meta hello ma serere
2: amen amen amen
1: my information is that
6: this information very well
1: he be keep it to be wa
6: anywhere you may be
1: ni aro la
6: tomorrow morning
1: madam valeriwa he be keep it to be wa
6: anywhere you may be
1: ni aro la thursday
6: tomorrow morning be thursday
1: mo tutu so
6: I say it again
1: be to be wa la
6: wherever you may be tomorrow morning
1: ani special meeting
6: aje akose pade
1: oluwa soro
6: the lord has spoken
1: oni won da awon kan duro
6: so e ba bi delay
1: oni won gba ru ogo lori awon
6: so we take lord of glory from there
1: oluwa soro
6: the lord has spoken
1: oni awon kan ti gbadua
6: he says some have prayed
1: won gba awe
6: they have fasted
1: ore si
6: aje yet no answer
1: oni woli
6: he said my prophet
1: e ko won jo laaro
6: gather them tomorrow morning
1: want to
6: make
1: oruko
6: jesus in the name of jesus
1: mo fojo de pade
6: don't be literally of those
1: people oh oluwa lo so
6: the part of God has said it.
1: And if you
6: shall deliver it. He said, you can believe. You shall be saved.
1: You
6: and your household. I will see you tomorrow morning. Everybody.
1: Lord,
6: the best of your God you put
1: up.
6: And he commanded me to give you two oils.
1: Lord,
6: I'll
1: be
6: in Lagos State.
1: Lord,
6: I'll
1: be in
6: Abuja.
1: I hope you are ready.
6: It shall be with you. Amen.
7: Uruko mini, Lady Evangelist Funkela Tilu. Lugbe mo fe dupe ni owo Olorun fun ohun lati Olorun se nu aye mi do mo ma gbo program tele lati ori radio so gba ti won ti fun wa ni quick notice mo ti call kan ti lati 2023 mi o ti e border ti lo be so ma yen wa fun wa ni quick notice mi o gbegbe se budero kan pe a lo gba le mi ma toko mi ati gbogbo awon ta jo wa le awon meta la gbe inu ile yen onikan ku ni flat ti e ma yen ti ro pe ko ti won to expect pe mi kan le fi won le but the, to the glory of God but ojo kan mo se lo be niyan ile iyepe ti mo bu wa lati ori oke ogo ni badan mo wa gbe arin palo ninu ile yen mo wa gbin iyepe ti ori oke ogo yen mo wa bo mo le nbe mo ni tolorun sa mojo ba ti ko ile ipari kila lodu to de pe se ma fi binu ju radio mi ma ju sinu odo yen pe to ba ti ko tori ma ni ti ro pe a ni option lati 250
1: odo wa legbe leyin ni
7: o ni odo kekere ti ojo ma ngba koja lo ki se ko ko
1: ibe le be ju radio yin si
7: mo ni be mo ma ju radio yin si igba to pe ni e awon yen ti wa le won ri le ju pe kini won lo option ju pe kon kon sa ku tu continue be yen o se pe mi ni mo wa fun ni on the 5th of January ko do fun mo ni ala olohun le duro o ni owo teyan ba fe gba pe ending of December leyan le gba jo to ba fe gba mo ni ko sa duro ni rara wa ni oke ku si wala gbogbo nkan ti mo ni mi o mo ko le to awon to nkan le ni mada awon sa ma ni gi o le to wa ni zin ko le to gba to ya gbogbo e sa to debi pe gi to ni ko le to o tu si wa tu fi se login POP wa ni madam olohun wa leyin o wa sa ma so beyin ma ni olohun sa mo jo o fe dupe ni olohun pe olohun pari leyin emi ata omo mi be la wa bayi olohun lo ma pe osu kan ti a ti ko sibe so mu de tu ma ra radio mi la ro lati ba ti kuro nbi mi o lo odun yen mo
3: so e so radio nu mo
7: mi o so yen nu mo mu fe ra tutu mi la ro la lodo mala to ma la odudu yen lo
3: iro ni o
7: o to ni o
3: somebody shout hallelujah o
8: padua
3: pray
8: a ofa ko lero
3: aro da has no remedy
8: ati ogun ko gbebe
3: ambat da cannot be placated
8: awon alagidi
3: stop bomb battles
8: ofa alagidi
3: stop one arrow
8: ninu aye mi
3: in my life
8: anu jerun
3: mercy consume them you lift the leg
8: anu jerun
3: mercy consume them
8: ofa alagidi
3: that stop one arrow
8: ogun alagidi
3: that stop bomb battles
8: anu jerun
3: mercy consume
8: them
3: ofa alagidi ofa alagidi ogun alagidi never aye Lift your legs.
8: Oluwa ta lo didi ogun si mi.
3: Lord who rose against me but
8: binu si.
3: Get angry at them.
8: Eyin ore binu.
3: Heaven get angry at them.
8: Yeah, I know the fun
3: now. God bless you speak on me.
8: Binu si.
3: Get angry at them. Lord my God.
8: Labe anu
3: under mercy I take them back let your voice go so loud
8: glory to Jesus
3: Psalm 102.
8: Onika kale meta.
3: La reciting it three times.
8: Psalm 51 tele.
3: You follow to Psalm 51.
8: Ewa lo Psalm 20.
3: And then Psalm 20.
8: Toba de ti bomi tansi.
3: And once you finish hearing me now.
8: Oniko sheshe.
3: Go and do it immediately.
8: Fi yo kekere sinu omi.
3: With a pinch of
4: of salt in water.
8: Kasam 102 lemata. Elama nagogodwasa. Kasam 51.
4: Then that's Psalm 51.
8: Waba mi kasam 20.
4: And end it to Psalm 20.
8: Do.
4: Please,
8: Lord.
4: Go and pray.
8: Toba jenu moto ni kan lo wa.
4: Except that in the car.
8: Toba tindele ma so.
4: When you get home to tweet.
8: But toba jale lo wa.
4: Right at home.
8: Ko jale ko jaro.
4: When that morning or night.
8: Ifu ko ti wetele.
4: Even if they have just finished
8: praying. Sisa yi lolu wa wi o.
4: Do this assignment.
8: Oh, ni seru aye.
4: Now let me explain.
8: Oh, ni balaye for what you. Oh, ni jiyo ni ya. In the name of
4: Jesus.
8: Wa wa ru ebo anu le lori.
4: Now you give that answer.
8: Sorry ni.
4: Today.
8: Bo gwen pa go mi to de le ti.
4: I hear me and
8: ko gbọ́ràn sí iṣẹ́ wòlíì
4: yóò
8: ẹni tó lọ́wọ́ níjọ
4: nísìnyí
8: yóò padà ṣera
4: ẹ̀
8: àti tó máa lọ sí Abuja láàárọ̀
4: la
8: ibo làwọn ará Abuja wà
4: Abuja where are you o
8: oru ọ̀la tọ́sẹ̀ ní ọjọ́ pé night of secret
4: oru àṣírí
8: omi mi fẹ́ mi
4: ọlọ́run
8: fẹ́ ṣe bí ọlọ́run olúwa se bi olorun o oluwa
4: wa se bi olorun
8: tori pe
4: ele yo si se bi eniyo se bi
8: olorun do da fun yin e te wo e so pe anu olorun pe mi na soke loruko jesus
4: in the name of jesus
8: wona dide in the name of jesus komo se da olorun kan
4: let there be no creation
8: to gbagbo ni pe yi
4: that believe in his commission
8: lie ba won da ore weze
4: o yo
8: anu be loju ojo lati pa ego ati perun ati lati ba maje mo aye je e fun won ni church account
4: the church account unity bank 0032 39 3701 again unity bank 0032 39 3701 freedom apostolic revival international ministry is the name of the account I can use the echo bank account is 0970003215 again echo bank account 0970003215 Freedom Apostolic Revival International Ministry is also the name of that account. Enquiries and details call us on 081-123-2 in five places. Or you can use 070-81-16-4090. God bless you.
8: O ti ra anu gba. Ki ore re.
4: Let your offering.
8: To je ti majemu anu
4: yi.
8: Mo shila kola.
4: Open God for you.
8: Se fura e.
4: Do it for yourself.
8: Se ta won me.
4: Do it for